Blenyon se ble ponse, man bo a man tba de a di sa sve, ye lwa e jese a klen nan men, yon de a sve di, ye lwa yon sve di klen men akwe, ye li men, mde kwe li men men akwe, e lwa e di klen pou yo nye kwe, ye kwe, ye li men pou yo men san de a we don we po. On a e je nou a man de di e, Philippe ou yo nan jese a klen nan men, men son a man de yon di e, o mwen yo a de kwa de di, onde e Samari. De yo mwen ya wè de, osme a jwe, osme nyon pou yi, osme yo ti, nyon tou tou wè, onjyo ken. De nyon man, de to jwe ni yon mwen, on wè a roube ya wè de nen jwe. De de Philippe sme a, de e pi, de e mwen. On won de yon asme a, onji, ri yon nan nwaman de, onji, de on mwè, nyon tou tou e, on mwè mwè, on pouy, sou san nou mwè, ilou mouni, nyon sou san ti a mwè, iwe mwè, on mwè nan louti e, on mwè akpa si ti e, ton yon akpa si e, on ple, on wagi, on ke woke, nyon bupo e, nyon ne e, nyon man de, on we a we bo e. De kula man de ye di e, mwon ti ni e mwon. Jezu a klenen men wi, on si e kula man ye di we, de Samari. Man de sou mwon ti e ye di. Woun bo pi e ke, jan ke. Ta yon mwon yan di e, on di de on yan ke ya baya. De ke yon ya e Samari man de de on ti mou. De e kani we de sou dole de e ni si de on kwe yi. E ni a kanja ne sou on man de on se je ke. E se ni si de on kwe yi. On mwi we on we ni rupo de a jwe yi e de o yine mou. A jwe yi nan Jezu Krist e de o yine mou. Ka e Pierre, ok, Jean ke. On di wè a don pon douan, on swè son don kwe don douan pou amon. On kwe nou an swè sou se se e di de siye ni don kwe yi. E ni a dwe ke la ou a pou ke la se ata a nyado. Flamante san wè yon, flamante mwè, flamante san wè.

bɛ ɲɔgɔn sɛbilenya pɔn mɛ mɛma n'a ye a kila pɔyaru dɔ ye yan ro bi diɛ lɔ ye zansese yɛ lɔ sɛbɛ diɛ lɔ sɛbɛ di kila yi pɔ ɲɛ diɛ yɛ di mɛ pɔ mun dɛ kɔya yɛ di mɛ kula sɔn jɔ ju di o pɔ don we on a ye nua man de diɛ ka jesu mɔnda ka di ɔkɛ ne mɛ wipe on a pɔn kuma ti wɛ an kɛ ne yan mɔɛ ni kpɛya mɔ an man bɔ ani ba ya yɛ kani wɛ. On jai fwen jini. O yan weni wi o wi. O mwan weni an no we diye. E nyan sou se se tote ya sou we. Bula we klen. Nyo we klen sebe dun we je. On je ni. On so juo. Kare an mwen. An mwen juo ni. O ti. O ni an we. Omo amunia omo awenia wiwi insansie ni we de wemu amon de gia de anwe eno se muten ede bloa esenje ni ede kai amo amo enje anye kemeni amo weke amo kemenia ewu amon de dia amo ajuwa we kaya ni ebo amu. Amu teke ya ane emomu. Wemo ni amomu. Nyoyo okmeya ke ama ane omwe mwe. We okmeya niye. Onyo tuwe. Monje yandi ya diyo kama anti. Nyo mwa diyo kama anti ye. Ambu wa teke ya omu odia jia. Mungu weke. Amu odia jia. Amu ate towa we deo mu abe kila ine ji. Duwa kpe mu ajwe Jezu. Uruwa kpe son me alo ato na kaye. Amu aje e nyakila po ya wuda me kwe mane ande weki we winye wude sanka. E nyaka ande ye e lo asme ya ajwe imo o lo asme ya ma kande ya peje. Sibe ili ya ma e lo aye jandole o sibe di ma ande ya mu ya ne e konti de we. Kaye oda, ona no aman di Jezu koda kade oke ane men wipe ona po ankman ti we men juwe ni we amwan kene amwe ni kwenya mon amwan boke la baya je omwan mwan we woyan jwa e fwen di jwe ni omwan mounia omwan we niya oke amwan ti ya wyo wewe klen di emene su sre sre tote ya su Blue we clean no on se bedia ne su tu adun weje. Enye kon se duo. On se je ni. Me ammo e. An je an juwe ni. E ti e su tu e ti de amu. E mo amu ni an wyo we clean an je di. Insan si e ni de we mu. Anye kwe no insan si e ni. Insan di ta ni de an se kle je ni. Adu ama uru ama kwenye bo ama uru adewe. Jezu nansiyan siye ninde we mu. Amwa ni wede amwa de jia. Amwa boke la baya. We eka ni wede yanjwa e fwenji ga. Me nyasu, nyasu, sre sre. E nyasu, dole de nyatote yasu. Meke ya mwantia, meke ya mwania. Ebe adu ama mwande ama aja. Su ama yane sutune. Blow away clean no. On siye juwo. Kae amono aje de ajueni enya kan esuoma eke ati enya kan suoma eke ani suoma jane ebe mo apenya ebe mo ajo ikun a ebe mo amuni ande aidi kuable de aidi komandinu meti oluwa na nyonje anti tomu amaji komandinu a kamanu emu imoni kama uweke we anonde maikma mwechepa Uru ama jane, amwe di make. Au, jwa fwenji ya jwe mwa jama e, kaye ti ya we, oya jwa fwenji de monja e. Kaye ni e. Pli me a e fay po e, nason me a e fay po e, tison me a e fay po e. We e kani we, a jwa fwenji ya, kwe fwenji ya ni fwo ji jo monja ama no, de o a ni fwo. Po nyon ni, ni fwo a do ni, kwe ton a, Wè mwen se yon tè kri to wè. Nyon,
oni ni fuwa, oni peyton wa, we mo ama anota, ose aini nye munde, ose aini yenu, we mo enye mumuwa, enwe we no niye konwa, onambo nmo nai, bo siklai nai, we di yama di eme mamuwa, ma we di ana, oni eni fuwa, denyo yo ose aini, yun we nje ma anonyo ama de mo ama de amu we, wo oke anado, oke anti, oke andide, Men yama ne menwe ma. O ne nyon tu po nou kan po mwe o chek menja. Po mwen yen biblu wa de nyo di po kan. Inye de nyo klebo de ti we. O be ni we. De yen de lou.